vite aussi, Benetton et mi. De Benetton à si rade le meo, todo didiwe. Sino megbawe. Enewa zomba zo, kwe no djerundo, alo chion to vito si le ji, e yloro ABPC. Edo mi dawe do, minino a cheji, boka kwe do senya I jaiton, bo e dole e, bo nou kweto de ma imatinto, alo nou badabada de ma jero singba me kwa me o. Singba me o, nou badabada e ba tanton reyon enan kbo me, e reyon enan zomba kweto nou kutoku, a ovinu nou je, enan kba kwe, Bonan re nou di do gbeto ton le gble. Bonan zomba zon esi kuji kuji nan domele e enan bakun. Nou a I dja I mi de soupo me le domile e ton kbo o. A be pese esi an so kwe a do mi dawe do. Mini kwe do sendele. To e di. Alo, fi esi nko gba mende. Bo si yon a danji e o. E manda e mi na dasa o. E nan bo te chi nou mi do si yon ku I do nabide o o. E ren we na ton nou bada bada wa. Mi ma dasa to de. Alo a li e to di bo dasa e do zame o. E nan bo te yon a li e mi kuron gbona I bono I gleta alo a ki me vla fo e o. Si yon ren we na wadan. Alo, e ren we na I do hu nou e nou ku mi ton nou mi mo e. E ma jo vi le do. Alo, me ho mo le do. Nou ye dok kome o. Mi to bli ki kpede atinta alo atin debu ni iji kpede nou e te zan de ji. E si yon je mi gba ji alo e je hode sabi yo ji hun. Mi fon me yon kuyak be nou le bi. Nou mi bi I chifi de ji de u. E ma no te bo nou e wasien bi we o. Mi ma jo vi le do nou ye da yi hun. Do a yi sun le me. Sofla do le alo to si sa le kpa o. Mi ma zan si kwiji kwiji. E yi fi e si nko gba mende e alo. To e si nko gba e ton o. Ha e ma soro ganji a. Alo e mokpo nou kumpo le o. E mo no e rena ton nou bada bada wa nou me e. E ma no sa o. We ma taji mi ton le di. Mene do ke si we ma. We ma e mi na zan a hosu kwe le e. We ma home si we ma le. Po we ma e ko yi taji nou mi le e bikpo o. Mi re ye do fi de ji de u ta la o. Nou e me we si mana bi o a e. E yi to wa di. Bo nou si wa gba me o. Fi e nan be kan li le, bo, koklo, po yimbu le, po dobo, e nan yin fi bo I ji kpe de yo. Mi ten kwa mbo ko bada yi, chobo nou adan ni wak bo mi. Nou e ka yin taji nou mi le, a tin ken, nou dudu, po do zogben holan kuran si nou e minon zan le, po mi ten kwa. Bo bedo fi ji de de u dokpo. Fi e a ima ja I de abo e mwondo sin re yon akba men de vla fo le e. Zogwen hlon lon kuran e do fine e mi mwen kana. Bo nou kuran ni ma wado men uli we o. E ye bi yo do mina se do. Bo na I fi e sin akba men de le e o. Toji roun, zo roun. Alo nou e na tche ton lo to min to men fi le e kede we mina zan. E yi mina bi yo toji roun me. Alo nou debu e don kumbon toji e me o. A ou e non do da ou ji. Ben nan bo jet to me yon yon fon to yon yon jile de sovetaje. Min do nan do dan dan. E maka dak ban yon yon to di nan bon yon ze jile ou o. Bo sen e yon kun to alo to nou kun le ka do e. E wan yon kwe do. E yon yon ji jagu do o. Ji si. Alo to si sa sin sin. E si e gba me e ko bi yon me vla fo e. E man nou a do ji di do me vo o. Tosi sa sin sin, alo do tosi sin. E si e gba me e ko bi yo me e. E do nan nou e vla fo, e do dandan me lobo e. E nan da doji be da wangban. E yi mi do kode sa nan bi yo we yo. Mi kwan do le, alo gan, alo se. E do kota e chede chede, chobo bi yo ho me. Ho e lo le yo. Mi ka do nou kwe kpa nou mi ton le. Ta la yo, me e do ye do do. Alo ye do zoga le e. Fi e ko yin sin do. Bo le do kwe le kpo gle le kpo e. E de de bi bonu si nan sak bon me ganji. Mi ka tenkpon bonu. A kwe kpede. We man taji mi ton le. Zogben tochi. Fofi. Bo do nou.